Perlok nong sop sa chipang por ngini sedang no ika program tang nakam ta jong pi un number day kan dai sao prasan iwei not ar lai iwei iwei pila ban pa ki kerwa ki jong pi la ta pi ko ban snap ki jing ra yaro ha ka ktien kasi la ne ha ka ktien jantia number sisi sian kan dai sao prasan iwei not ar lai iwei iwei.

perlong nong sab da kan ke jingrai kala de ke por ngan pen kut no ya kan ke program tang nakam ta jong phi khubli shibu ne bar ok pla pha ki request ki jong phi ladang kham yo kala ban puli ki kro ki jong phi sabha wat num dam nga namar ka por kam sha sho nga phila ban chimta shibet na do ka por ar shi teng kin sad kan sadan ka program request ha to ka program phila ban pha ki kro ki jong phi la ne phila ro ban call shi rj ban sadan Hakapor Shipobji in Yazang Batka program today at 10, Kanegariga Akashvani FM Jongpi.

this part right here. Și Spotlight pe Andrew Megahertz, Akashvani FM, John P. Parlo Pierre în Batngai, RGR ca program Fun Unlimited. Te polong la Yoshu Shui Gini Giju Bahab Ki John P. Kini Kowei Ka Ong Kum Ni. Erika sa sa South Li na I Bak Drong. Tuk Bleish Bun Bak Drong Nam Tatu Ka Giju Bahab Ka John P. Kini Kowei Pat Ka Ong. A Blessed Sunday RGR ka Ka Giju Bahab Junga Ba Dang Sa Ka Long Sa South Li Mga I Kong Kemen. Tuk Bleish Bun Kong Kemen. Good afternoon, RG Erka. Ngating ong don sa Artli, lada amde ngan persyang piang kublai shibun na ikong M. Seliang. Ta kublai shibun kong M. Seliang, tambal kong mga ong mong ampa laban bataya ke jubab laka long kebedai lani kebalai, hendai lada pidang kuaban persyang piang nga ayah katakalat. Mo? Tika ni kawipan, ngating ong don sa tang iwe pi tarai mga ikong kostron na umar. Ta kublai shibun kong kos nam taka ni ke jubab ke jong pi. Dia kena kewipan ngong sesau teli kena di badeng mau teri. Tak kembali sebun badeng nam tatu kejubab ke jongpi. Kena kewai hai RJ dan henriu teli bam no art teli dan sesau teli. Damde ngan sepersyang biang. Kena di kong mem. Di kong mem.

ku mengong mene mo pila benang persiang biang na marngam pat la ban ai ke jubab mo la kalong ke dei ne kalat den rela da fidang kuat ban persiang biang ai ta kalat mo ti sai si nam tai ti polok jingki barang kuat ban shimenta ke jingken tep menta si ha ke program fun unlimited kalong kum ni ngadan riut ligi peleng ngapen patnya artli ngazi artli bat ngabam artli kadot ligi peleng ngadon menta te polok pila ban pa ke jubab ke jong pishing ye new number kendai sau price anyway not ala iway iway bat ya ke jubab ke badai ngan step ha pekut jong ni program fun unlimited te polok nai sa bat ngi hoshi spotlight point real megahertz.

103.6 MHz Akashwani FM. Jompy friends, you're with me, RJ Erica, in our program Fun Unlimited. Yes, my dear friends, I have received more of your answers. Let me read them out. Now, this one reads, hello, RJ Erica. Nga isuba nga wantang ban aikateng na maka radio kulalut battery. Ngam yo, snowy a show. Okay, suba kulishibun tang bapila. Mua wan ai tangka kerteng ke Jompy. Tengah kermen bapin yo, ban charge na uud ya ke radio. Kenang bapin yo, ban yishin bentapat. Haki wiki wiki program ki ban bud. Tak kena kewe pun. Sa atli PRJ kibrio baro ru kibam tang basdie de manga iba na na Germana itu kubli shibun e ba na nam ta kani ke jubab ke jong pi kani ke wei dam de te an kong kong sa ka ba ar don rudli bam ar shed ars di ar don shure dam de ngan sa persang biang okay kani de ni kong mem mo to kong mem kubli shibun nam ta to jubab ke jong pi kani ke wei sa atli PRJ kibrio ru kibam tang bans di de manga iba na na Germana okay ngak kumpuli yang RC ni tu tamile kani ke wei ngati ngong om don shu pi thrai manga ikostron to kubli shibun kostron nam ta to jubab ke jong pi te kani ke wei par kong ngong sa sa southly na ibashida to kubli shibun bashida na ke benta ke tu ke jubab ke jong pi te parok nang sa bani au shi spa lai point real megahertz mo nam ta ke jubab ke bade bat kum jo la da pidang kwa bani shim benta parok pidang la bani pha ke mo ki messages ke jong pi la ni ke jubab ke jong pi au new number kendai sa prasa ni we not art lai we we ngidang dan kumba art home minute ini ke program te pelok kanang up shu shu ya kini ki jubab ki jong pi kita ngap shu shu ini ki jing rai tang hau shi spotlight point real megahertz